0: mede me kra abo akoriye kujo me ye ni ametu me bia nmre no so na me ko so bibi ni abubonia ka obeto akuma bi ama ifuse juma o ye e wuwa juma set us un kwam bi se bre eso ko numa e kwan ya me nam so sa bre e mu okupa akwantu mu nsem ye nkantra ka mu bi nse ma bura mu bi nan kwan sre enye ni ame pele se ka mesen se ho na me di mitri akrepo enso o se bre nti na ama na basa Abusia kojo mimi ko free mo no obofo bia ni na bia suko no ma be dia ro ho aka kwantu
1: kesben
0: en kama kan tam se kama ye bia boa abusia fo na da chi bi ma wuna me da ho a ka me man ma eso abu mi din
2: tension
0: na so abusia mi free mo no e bi no se se ya mpa de pa
1: DJ KA.
0: Omo akantam edi nsese odelfo enguma ene edi benwuno twene. Odelfo nenguma ene edi benwuno twene. Nanso mempa ba ifuse bema ene wo. Kojo mi yeni ametumi bia. Emre no soa na meko.
1: DJ